0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad!
7: Mahalagang paalala, ang Sherryfur...

0: promoter, eh, halos buwan-buwan eh. Mm-hmm. Halos buwan-buwan because of the complaints. Mm-hmm. Talagang malaki yung, imagine mo Dexter, ang mga mamamayan ng lungsod ng San Jose del Monte, gigising ng 12 o'clock, mm-hmm. 1 o'clock in the morning, maghihintay ng 3 oras, no? Para lang magkaroon sila ng tulo ng tubig sa gripo.
1: Napakahina. Yeah. Yung mga complaints na ito, gaano kadami at paano nyo nakukulit?
0: Libo-libo.
1: Libo-libo na.
0: Okay. Ang magnitude ho ng problema na ito, kung titingnan nyo, sabi nung operator eh, maliit lang daw na problema. No, mm-hmm. This is a very big problem. Mm-hmm. Kasi umabot na nga ho ito. There are several numerous times na ipinatawag kami sa Senate inquiry regarding mm-hmm. the problem of water crisis dito sa San Jose del Monte.
1: Pero sir, nung dalawang korte, nag-deny ng TRO kasi nag-request. Yes. Ngayon, may pangatlo, yes. Pinagbigyan yung TRO. Ano pong mangyayari ngayon?
0: Well, dapat i-serve nila yan kung may isa-serve nila. No? We maintain our position na that the court in Las Piñas has no jurisdiction.
1: Kasi Las Piñas sa RTC ang naglabas ng TRO.
0: And such court has such writ, you know, preliminary injunction, may limitations kasi yan eh.
1: Uh-oh.
0: It can be enforced only doon sa territorial jurisdiction mm-hmm. of the court. So, we maintain that position Uh-oh. Hanggang ngayon.
1: So, nag-file na kayo ng tawag dito, ng reconsideration doon sa TRO?
0: Well, actually, Sir Dexter, we have yet to receive or be served a copy mm-hmm. or okay. ng writ. Ano? Wala pa naman kami.
1: Pero ito ay for sure.
0: Si Mayor Rida, wala pa naman siyang nare-receive.
1: Pero for sure, pag once na-receive, for ano nyo?
0: We're ready. The Legal Services Office of the City Government of San Jose del Monte is ready at meron na po kaming, we will exhaust all legal remedies.
1: So anong mangyayari po ngayon doon sa mga residente ng San Jose del Monte sa mga susunod na buwan pagdating sa servisyo ng tubig?
0: Ngayon, tuloy-tuloy pa rin po naming ina-administer. Mm-hmm. Ano, katulong po ang Water District. Tuloy-tuloy kami nag-rationing. Tuloy-tuloy po yung operations ng mm-hmm. water district and water distribution ngayon without the service provider.
1: Anong naging epekto nito pagdating sa development at sa pagbibenta ng mga real estate? Kasi dati nagbo-boom ang San Jose del Monte dahil nga isa ito sa mga susunod na magiging sentro ng entertainment, broadcast, at yung MRT ay
0: paparating na rin.
1: Oo, pero dahil dito sa nalikha na problema ng tubig, mukhang pag ako, ay mukhang...
0: Yes,
1: malaki diba? Kasi, di ba, mas okay na walang kuryente, basta't may tubig.
0: Yes, tama ko kayo. Napakalaking epekto nito sa komersyo namin. Ano? Yung aming mga malalaking mall, walang tubig. Imagine mo, walang tubig sila. Yung aming mga establishments, we have, alam mo ba, na we have to suspend classes because there's this point, this year lang ha, early this year, na wala kaming tubig for 4 days. The whole city.
1: Oh.
0: Walang tubig ha. Kaya kami nag-suspend ng classes. That was January this year. Ano?
1: So paano ngayon
0: nag-suspend ho kami ng
1: balik eskwela? May mga
0: ginawan ho namin ng paraan, no, ng local government unit at nag-supply kami ng tubig. We have now 22 trucks na dedicated lang sa pag-deliver, pag-ration ng tubig sa mga kabarangay namin doon.
1: Mm-hmm. Okay, very hard. Yung funding sa nanggagaling, yung mga ginagastos nyo na palugi dahil binibili nyo yung tubig, binibigay ng libre sa mga residente.
0: Sa ngayon ho, ginagastos ng local government unit nasa 300 million ano.
1: Sa isang taon.
0: Uh-huh. Kasama na yung personnel na nagdi-deliver ng tubig, yung truck, yung tubig na binibili namin pang-deliver, yung gasolina, lahat po yun, expenses. Umaabot kami 300 to 350 million.
1: So, dagdag budget yan sa inyo next
0: year?
1: Or doon sa kaso na paghahabol nyo sa promoter, kasama yan sa sisingilin nyo sa kanila?
0: Well, kasama ho sa aming konsiderasyon na meron hong ganon. Ano. Hmm. But right now, we have dedicated some 146 million in trust fund doon ho sa ginagawa naming official takeover, the administration of the water system ngayon. Meron ho kaming inallocate na 146 million for this purpose.
1: Pero yung mga

0: residente na may linya ng Prime Water, nagbabayad pa ba sila ng monthly or wala na? Or may mga sisingilin pa silang refund from the...
1: Well, from our interview, parang wala akong naniningil ngayon.
0: Wala namang naniningil.
1: Yeah. Yeah, wala.
0: Pero sa yung Daniels na nakreate sa kanila, pinapa-ubayan na nila sa city government.
1: Eh, mas gustuhan nila na sa city government na ang pagsasaayos nitong mga problema.
0: Okay. Mensahin nyo po, attorney, sa ating mga kababayan dyan sa San Jose na umaasa sa araw-araw na pagrasyon ng tubig mula sa lokal na pamahalaan. Yes. Go ahead po.
1: Okay. Yes, sa ating pong mga ka-San Jose nyo, no? Huwag ko kayo mag-alala at ang ating pong pamahalaang lungsod ay on top of the situation. Tuloy-tuloy po ang ating pagsiservisyo sa pag-deliver ng tubig at makakaasa ho kayong inaayos na natin paunti-unti. Hindi ho ito magic, ano? Malaking problema ito. Pero paunti-unti ho ay katulong ang Water District at ang pamahalang lungsod at ang ating interim operator na makapag-deliver, makapag-bigay ng malakas na tulong ng tubig at regular. Ano ho? Hindi katulad ng mga nakakaraang taon na tayo ay maghihintay ng ilang oras sa madaling araw. Gigising kayo sa madaling araw at maghihintay kung meron o walang tubig na darating. Ano? Makakaasa po kayo na si Mayorida ay on top of the situation. At kung meron mang nababalitang merong... TRO ba yan or preliminary injunction, handa po ang pamahalang lungsod ng mga legal remedies na pwede niyang gawin available to the city at tuloy po ang serbisyo ng ating pamahalaan sa inyo.
0: Okay. Maraming salamat po, Attorney Rizal de Mendoza, ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat. Magandang gabi.
1: Thank you.
0: Good vibes! At political local stories naman tayo sa ating pagbabalik.

Ating politiko lokal, muling ipinagdiwang ng Quezon City ang inclusivity at pagkakapantay-pantay sa ikatlong taon ng graduation rights program. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, mahigit 200 Q citizens ang nabigyan ng pagkakataong makapagmarcha sa kanilang graduation ng naaayon sa kanilang sexual orientation at gender identity. Binigyang diin ng alkalde na sa mga panahong may mga taong pinipigilan o hinuhusgahan dahil sa kanilang pagkataon na nanatiling bukas ang Quezon City bilang isang ligtas at mapagkalingang komunidad para sa lahat. Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, muling pinatunayan ng lungsod ang suporta nito sa mga pulisiya at programang nagtataguyod ng paggalang pagtanggap at pagkakapantay-pantay. Para sa Rainbow graduates, hindi lang diploma ang kanilang tinanggap, kundi pati ang pagkakataong ipagdiwang tagumpay bilang kanilang tunay na sarili. Sa Taguig pinangunahan ng Taguig City University ang isang career fair na layong ihanda ang mga nagsisipagtapos sa estudyante sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Sa suporta ni Mayor Lani Cayetano at ng mga partner na kumpanya at ahensya, nabigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa mga posibleng employer at makakuha ng mahalagang kaalaman mula sa mga eksperto sa iba't ibang industriya. Layunin ang aktibidad na palakasin ang kumpiyansa ng mga estudyante, palawakin ang kanilang kaalaman sa labor market at tulungan silang makapaghanda para sa kanilang mga napiling karera. Ayon kay Mayor Lani, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng Taguig City na hindi lang makapagtapos sa mga kabataan, kundi maging handa rin sila sa pagharap sa mga oportunidad pagkatapos ng kolehiyo. Sa Carmona, Cavite, espesyal ang araw para sa dalawang nonagenarians o mga senior citizen na nasa edad 90 hanggang 90.

0: 9 matapos silang bisitahin at parangalan ng pamahalaang lungsod. Pinangunahan ni Mayor Dalia Loyola ang pagbibigay ng plaque of recognition at one-time incentive na 50,000 pesos bilang pagkilala sa mahabang buhay at mahalagang ambag ng mga nakatatandang residente. Kasama mga miyembro ng sangguniang panglungsod, personal na dinalaw ng alkalde mga benepisyaryo sa kanilang mga tahanan upang ipaabot ang pasasalamat at pagmamalasakit ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Loyola, patuloy na nakatutok ang lungsod sa kapakanan ng mga elderly at iba pang vulnerable sectors sa komunidad. Proud na ibinahagi ni Antique Governor Paulo Javier ang market matching initiative ng Department of Agriculture na naglalayong i-connect ang mga local suppliers at mga posibleng buyers sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang pagpapalawak ng market access upang mas mapataas ang kita ng mga magsasaka at matiyak na makararating ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili. Ipiniliwanag naman ng mga opisyal ng DA na layunin ang programa na matulungan ng mga supplier at mga magsasaka na makakonekta ng direkta sa mga buyers at processors. Kabilang sa mga nakinabang sa aktividad ang mga negosyanteng nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng mga lokal na produkto tulad ng malunggay, siling labuyo, batuan at mulberry. Sa Jensen, personal na binisita ni House Speaker Boji D ang mga naapektuhan ng nakaraang malakas na lindol. Kabilang sa ininspeksyon ang mga bahagi ng paliparan ng General Santos City na napinsala ng lindol. Pinangunahan din ni Speaker D ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Tinatayang nasa 3,000 residente ang nakatanggap ng tigil 5,000 piso na tulong na umaabot sa kabuang halagang 15 million pesos. Ayon kay Speaker D, pangunahing layunin ng pamahalaan ang pagtitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayang apektado ng kalamidad sa Mindanao. Matapos ang pagbisita sa Jensen, nakatakdang magtungo rin ang speaker sa Sarangani upang suriin ang kalagayan ng mga komunidad at pangunahan ng mga karagdagang relief efforts.
1: Oras na para sa ating politiko. Sino? Medyo controversial ito, ha? Sino itong opisyal ng gobyerno na nasangkot umano sa pampamilyang iskandalo? Bako. Ayon sa ating Polyper, nagkaroon daw ng matinding hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang angkan matapos ang isang insidenteng sinasabing nagdulot ng lamat sa relasyon ng magkakapatid. Paano ba naman kasi? Nahuli daw itong si Politiho na katabi in bed ang misis ng kanyang kapatid. At sino ang nakahuli? Ang mismong kapatid pa ni Politiho.
0: Uy! Kahit wasak na wasak ang puso at pride ng kapatid ni Politiho, mas pinili raw nitong manahimik para hindi na magulo pa ang public image ni Politiho. Ah, mahal niya yung kapatid. Walang kasong isinampa at ibinaon na lamang sa ilalim ng lupa ang kanyang paghihinagpis. Sakit naman nun.
1: Oo. Sa lupa, ibinaon ang sama ng loob. Ang clue, itong si Politiho, yung pinapahulaan natin, a very gender inclusive. May ganun pala.
0: May ganun pala siya.
1: Pumapatol ka umano, mapalalaki o baba. Kaya pala.
0: Yung pala eh. O ito, may isa pang clue. Oh. Si Politiho, mayor ng isang bayan. Sino yan?
1: So si mayor ito, si Politiho.
0: Mayor. May idea ka? Sino mayor yan? Hula na.
1: Kaya makihula na. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Kahit pa may mahigpit na security measures sa Senado, tuloy pa rin sa pagpasok si Senator Loren Legarda. Ayon sa Senadora, kahit pa naka-break ang sesyon ng Senado, tuloy pa rin ang trabaho ng kanyang tanggapan. Sa gitna ng mga gawain, nakapag-harvest pa siya na ng bloated native flowers mula sa kanyang vertebrae.

0: Botanical Garden para sa kanilang homemade tea. Alam mo, doon sa office niya, mayroon talaga siyang garden doon sa labas. Ang dami ng mga...
1: Doon sa likod?
0: Sa likod niya, ano. Punong-puno, punong-puno ng mga ano, ng mga halaman. Peace and productivity ang laban ni Sen. Loren para sa bayan.
1: Eto, sana all may generous kapitbahay. Talagang matatakab ka. Ayan, sa bagong video ni Taguig City Mayor Lani Cayetano, yan ay dahil sa ipinadala sa kanyang sweet dessert ng kanyang sweet na kapitbahay. May kamote. Uy, healthy to, ah. Kamote, saging, sago. At sinamahan pa ng langka. Yelo na lang kulang, Dexter.
0: Kaya dilaw na dilaw, yo.
1: di ba? Ang matamis na dessert. Super happy and grateful naman si Mayor Lani at sinabing isi-share daw niya ang pagkain sa kanyang asawang si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang tanong, sa sarap ng bawat subo ni Mayor Lani, may matitira pa kaya para sa kanyang hobby?
0: Ayun, masarap pa naman yung kamote na orange.
1: Healthy yan, healthy.
0: Correct. At sa Mayorga, Leyte, kagandahan, kumpiyansa at inspirasyon ang tinampok sa Gandang Mami 2026. Higit sa korona at parangal, pinagdiwang ng patimpalak ang papa, sakripisyo at pagmamahal ng mga ina na patuloy na nagiging inspirasyon sa kanilang mga pamilya at komunidad. Isang gabi ng glamour, ngiti at pagpupugay sa mga mamis na patunay na ang tunay na ganda ay makikita sa puso at dedikasyon sa pamilya.
1: Ayun, galing.
0: At bukas ay
1: Independence Day. Naka-alerta daw ang PNP, ano? Dahil sa posibleng bata, papakalat sila sa
0: lahat. Pati nga sa Senado, sinama na nila eh. Nagdagay na sila kaninang umaga. 300 plus yata na pulis yung pinadala dun para magbantay at sinarado yung kalsada. Ay, may mga rally daw eh.
1: Oo nga daw.
0: Kaya ingat-ingat, baka maging maulan.
1: Maulan na. Alam mo, kawawa yung mga nasalanta ng lindol. Yung mga apektado ng lindol. Kasi umuulan eh. Wala silang bahay.
0: May panakanakang mga pag-ulan. Kaya, ingat. Doon sa mga sasama sa rally at yung mga magko-cover sa rally, mag-ingat po. Bukas, June 12. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kujamat. Hanggang bukas, dito sa Politico Nightly.

0: Di ba? Parang yun pa lang, you're trying to get in pa lang. Sino kayo?
1: Tinext ko si Biber, si Senate President Alan. Oo. Sabi ko, nandito na ako sa gate. Pwede ba pasundo mo ako rito? Ayaw ko papasukin.
0: Oo nga.
1: O di, pinasundo niya ako. Kasi matagal ko na makilala si Senate President Alan. Tatay pa niya, magkaibigan na kami doon sa...
2: Tapos, nakapasok kayo?
1: Nakapasok ko. Sabi ko, dito na ako. Halika. Upo ka rito.
0: Yung pag-upo. Umakit na, tumayo pag-upo naman si...
1: Binulong ako si Congressman Marcoleta. Bakit mo naman ako binanggit? Sabi niya, ano yung pangalan mo? Sino doon sa mga sundalo? Ay, hindi na, umalis na kaagad.
0: Oo nga, bakit siya umalis kaagad?
1: I just want to know kung sino sa mga sundalo para hindi na yung 18 i-demanda mo. Because kung 18 i-demanda mo, wala naman mangyayari.
0: Pero joint affidavit, i-demanda mo lang.
1: Pero yung joint affidavit na yun, ang problema, anim lang yata ang nakapirma doon, hindi naman nakapirma lahat.
2: Ba't pinalalabas na parang
1: lahat senator, sila? Si Congressman Marcoleta mismo nagsabi na dapat ito individual affidavits. Siya mismo nagsabi, bakit naman ito joint?
0: So, ano may kasalanan niya yung abogado? Well, kasi, I mean, when you assume a joint affidavit, everybody's saying, we have personal knowledge on this fact.
1: Kaya nga.
0: So, out of the six, you can identify who among the six claim to have delivered the
1: wala nga eh.
0: Magko-commercial muna ako. Itong si Congressman Pepito Alvarez, sinabi nga kanina, 4 billion ang asset, and that's the accusation. We don't know what's the market value right now. Ito ang taong hindi kailan tumanggap ng maleta. Siya ang magbibigay ng maleta kung kailan. And by the way, for the interest of the public, Kong Pepito, you were the first one, you still own BMW, the BMW franchise.
1: My friend, my good friend, Ramon Ang, asked me just right after COVID, na if I wanted to, because his son wanted right. to have a prestigious brand.
0: Right.
1: So, ako naman, I know RSA for a long, long time.
0: Right.
1: Kasi ang hilig ko, mekaniko din ako.
0: Pareho kayo.
1: Pareho. Siya engineer, licensed engineer siya, pero ako hindi. Okay. Pero mekaniko ako. So, yun ang hilig namin mga kotse. Wala lang akong collection, sinrami na kanya. But, nung araw, nung active pa ako sa automotive industry, hindi na nga ako tumitingin sa kotse dahil, di ba, libo-libo yung ini-import mo na kotse. 10 hektarya yung aking planta dyan sa liip kong, araw-araw matingnan mo kotse, sawang-sawa ka na tumingin sa kotse. Nagtataksi na lang ako eh.
0: So you still own a portion? You're a minority shareholder?
1: I still own 40%. Okay. But I don't interfere sa management.
0: In addition to BMW, you also own another franchise?
1: Yung sa Kia po was already purchased by the Ayala Group.
0: Mm-hmm. So, klarong-klaro, ladies and gentlemen, itong taong ito, siya ang nagbibigay ng maleta at hindi siya ang kailangan tumanggap.
1: Hindi naman po. Kung talagang uulitin nila na magdala ng... I can say it publicly. Hindi naman ako hipokrito. Basta, hindi na alam mo ron, binigay sa akin na walang kapalit. Di ba? Walang pirmahan. Tatanggapin ko yan kasi ang dami ko rin mga constituents sa Palawan na nangailangan ng pera.
0: Pero kailangan mo i-declare yan sa salo.
2: Pero ngayon...
1: At kung pastro lang, hindi mo kailangan i-declare. Kasi hindi, you did not make use of it.
0: Okay.
2: Ngayon, Hongs, past few days, na-realize nyo na ba bakit kayo isinama doon sa affidavit?
1: Ayun na nga, mabuti doon sa... Kasi nung dumating ako doon, wala na si Attorney Ronday na was looking for him. Oh. Wala na rin si Congressman Mike Tikensor.
0: Why is Roy Ronda in there?
1: Yung medyo white hair na...
0: Bakit siya nandun? Is he a lawyer for ano?
1: Lawyer of Saldico.
0: Lawyer for Saldico.
1: But days before, I talked to him in his office. I went there.
0: Okay.
1: Sabi ko, nababanggit kasi yung pangalan ko doon sa listahan. Pakisabi mo lang kay Kong Saldi. Dahil until now, gusto ko siyang makausap. Dahil kaibigan naman kami. Wala naman kaming masamang dinaanan na magkaibigan eh. So I just wanted to talk to him. Nabigyan ako ng kunting note na for the sake of my family, pakita ko na wala talagang pinadalang malita sa akin. Di ba? Otherwise, yung dalawa o isang sundalo na nagsabi, nagdala sa akin, baka binigay sa maid, driver o gwardiya, hanapin ko. Di ba? Wala naman eh.
2: No.
1: So gusto ko lang, dito ba niyo binigay sa akin? Pag sinabing hindi ikaw at tumanggap, di wala.
0: Curious ako.
2: Si Attorney Baligod, kilala niyo?
1: Hindi. Pero si Ping Lacson, may mga sinasabi yan tungkol kay Attorney Baligod. May prior silang events pagkatapos, di ba? Si Miriam Defensor, dinimanda din yan.
0: Dinimanda ni Miriam si Levy?
1: Oo.
0: Okay.
1: Nabasa ko lang.
0: Mm-hmm.
1: But I don't want to glamorize.

0: Behind every brave story and every bold headline are fearless individuals going beyond the call of duty, reminding us that freedom is continuously defended. This Independence Day, we honor our modern-day heroes, whose courage keeps the Filipino spirit alive and free. BNC, the Billionario News Channel.
1: And the spokes is back still with Congressman Pepito Alvarez. Oh, our hanging question a while ago is, magsasamba ba kayo ng kaso doon sa 18? At siya kasi Attorney Larry Balikpan.
2: The wish of everyone that was mentioned in that affidavit.
1: Whose wish is that? Who told you? My advisors told you? Kasuhan nyo?
2: Oh, sa Congress po.
1: Sa Congress.
2: Kakausap namin. Si Laila De Lima, si Congresswoman Margarin, si Adyong. Nakakaso.
3: Nag-file na sila eh.
2: Oh, nag-file na sila. Ako, shortcut yung akin. Kung bibigyan ako ni Saldi ko ng isang note na hindi siya nagpadala ng malita sa akin, tama na sa akin yun.
1: Okay.
2: Kasi hindi naman ako, I'm not running for in a national public office. Importante sa akin yung pamilya ko na ito.
3: Kung hindi ka bigyan?
2: Kung hindi ako bigyan, file na ako ng kaso.
1: So you can file, hindi mo fa-file yung 18 kasi sabi ninyo, 6 na ang nag-subscribe.
2: I think I'm very close to kung sino, kung sino yung mastermind at saka kung sino yung... Kasi yun yung sinabihan, sabihin mo ito.
1: Pero kung, let's say, may nagsabi na nagkamali kami, will you desist from filing?
2: Kawawa naman yun. Alam mo, itong mga Marines na yan, some of them, yung mga kasama nila nung araw, naging kasama ko rin doon sa Palawan, sa campaign ko noong the last 15 years. Walang-wala talaga yan sila. Lalong-lalo na yung mga dishonorably discharged. Walang pera yan.
1: Okay.
2: Kaya naman, kung magkano lang siguro ang binigay dyan, tumanggap yan. At may pangako na malaki.
1: Pero sandali, sa tingin niyo,
3: may, pangako,
1: sa
3: diba?
1: Tingin niyo, may tinanggap sila?
2: Ah, oo. Ang unang sabi, nabigyan sila tag 300,000.
3: No, 5 million daw, di ba?
2: Kung may pinangako na 5 million, siyempre, yung grupo mo, cohesive yan.
1: Dahil hindi, 5 million each, di ba?
2: Mayroon kang inaasahan na at least matatanggap for doing something. But yung akin naman, kung sino lang yung nagsabi na nagdala sa akin ng dalawang tao o isang tao, ayun lang, hindi demanda ko. Pero plus kung sino yung background.
1: How about si Attorney Levy Baligo?

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala, nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala, nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Independence Day sale. Promo runs until June 14th only. So purchase your passes now.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huh? Sinasabi ko na nga ba?
6: Tangkad mo na pala, nakaka-proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalaga.